Goshi goshi goshi gosha. Pétande yo ti pa wolan. Yo haïtien pa le kriyolan. Yo ti kel pa dal de kolan. Goshi goshi goshi.

Pèp ayisyen nou 6 milyon. Sou chak 100 mil gen yon ki byen. Sa fè 6 mil ki gen la jan. Eske se bon Diye kvel kon sa? Poun jwen repons la nou sel wwa. Mpa kwe lan Bibla l'ekri sa. Depi l'Ansyen Testament, esklav toujou goumen kont wwa. Yo li te pou yo kase chen. Yo te goumen kont Fararon. Nou menm peyizan ayisyen ki pa kon lise sa yo di. On rekòd diri se pa de ni se pa toi, men l pa piti.